ngatang changma zixin chingnang indo jambuli na tuzdang yapo chichok se na ma gyurja chin mo ji yongkan bo ngatang zixin chingnang indo kabe na ngata chichok se na ngata ma gyale gyurja ryang yongste no yang yampo yampo chichok se na ngata sholngan pa gyurja ngan pa ryang yongste no tangata zangpo chok se tene gyurja o chich ji yongste no de ngata yonta ne sirka o turap nastun te satang dan pe ngata ha le che se tene ngata yontan chaldan chi nang thoben chi nang no nyampo nyampo tene dang dini tene sejon chang mang che khe tene ngata chi ngos po nang dil te ngata yar gas tang che yontan bo mang che no ngata chi chok se na las ka zuk chi yontan cho na ngati migul bu chi no sem la diskit go che se no sem se diskit go che se yontan bo khe tene tene chorluk nang dil kane yontan bo na ma khak chan ji gyu te no yu che su chin je na dangdini turab nangstun pe yontan chaldan nyampu nyampu tene ngata nangsem se diskit po kazuk she borin zer kane tel chosi nyamlen po unga khakchan jik tene ngata turab nang nyampu goshes po khakchan thongduk taya ngata shichok se na shol ngan pa chok po tehu ngata chir gyong duk zena lahak se shichok chok pe na inna nganme tu la ranga phama mi gan ba changma man shichkur juche summa ngata shol zang pe gyut pin dang dini chichok su halang hiling chichok su pe na yunu gu nini tene ra phama gergan sui na ngata siskur bu ma nyungche chanjik shol ngata duk songpa tehu ngata shol ngan pan spang go shes yang ngata chik chik ngata laak se chichok se na dini san lo banji ngala mi gan ba rik mani ngata chang thung kan techok mani skem zon kan thong che man dang dini ngata dun dagang bakston kazuk shiki na techok na ngata yunu gu nina chang nang sigret tenang ne ngata pomo wang tenang ngata changtung kan razis kan te chok sing ngatang nastang te chok ngata sholngan jik mang ko jik tenang ngata chisok sena khabin duk lak si chisok suma chisok chungse jik inok songba iu ngata i chok sholngan pao metkan cho che sepia ma ngata chostang lama nang tenang ngata chisok se gankhur sangme ka in tang in tenang ne ngata miksa le khakchan ra phama changme te thugu tene dembe ngata chotpa zangpo jik na yarap chan jik nang ten tizuk chene tuujik chichok chik gyurchespo ma khakchan changmega gankur chenmojik duk cheju nangye dakse chukan choga ngata chang sigret tena ngata tukzas nganpa choklen kan dangdine koryukpe na ma yunu mani man mangpo duk ganpa changmeyang te choge jalta salduk ta ngata laaspo kazuk chik gyurte nok ii chok yunu changme na izuk chik tene shol nganpa chik tarte duk zite songpa chang nye phama unna teo yun tena ngata changma ii laakse chichok spo yongche chene mirapso ma gyala ji yongche shibia iwi ka ma tuksam gyala jik salgoshi ma khakchan jiduk dor dustang na mi che bo ma rintang chen mo jik no te milus po rintang chen bo i chok se tene ngata khoriuk jik che sok ngan pa jik gyu te ngata milus po tholak chan ma chuzo chen mo jik no gyasa jiwa le teo songa jate doa tal jor di nishin du nge par ga shkiz bu tun rup tobar gyurwa la kalte di la phanra madru me chi diyang tak jorwa gali gyur zagan tarez ngata i milus rumbo che wo tene yang na yang du thob ches kak spo no mi milus lus po rintang bo shes te tene ngata laak se chi sok se na tene ngata zangpe chok po kazuk shi na teo ngata gyan la yargyas ker ches ta nganpe chok to shol ngan pa kazuk shi ngata chi sok se na yot teo ngata chi sok se chok spa nang tene ngata kazuk shi na changme gan kur chus te tene ngata yulu le na kazuk shi shol ngan pa na yu tene spang go shes po ma khak chan tene ngata tuz nang ya po yuzuki khak chan jidu yun

Dagsang yi shang e fel me lorik san e zets, nga ji Akashwani le ne chuan chik tang in, nime chu zo chukin sang pe charu ka sata, NCRT chen tazak tani digrim umang san e zedin, diring yi shang e digrim e khak, chik stong sum gyang yi shur sak shik pao san e zet.

Dagsange jara ngai mag mikhi khutong ni degree mena nga film lyric sanajats nga je akashwani leni chundik tang in pheto wach sot urdun tang skalma chunga chaduk kasata ladak sana na chultang dil chat sanajat

0: jikmel le ju tene diri nga ta nge pomo ni degree mpo diri nge ja ge natun na nge pogo zog zata ong le ju.
1: Kasa, I guess tan jen le tene diri natun ya na nga ta diri tamdil boi khe te nang diri nga na chilja ju le chas pa tu ge ja ga tene nga ta zamling gang pe nang kong le ju. Kongsa chen po gyalwas tan jen gya tso kui thungskar tush chen mai khat par chen nga tang chang me hrtsin jik nai no. Shukat basang tene gyalwa izin nurbu skundun tene chilo chik tong gubya sum chu song e loe nang po de yul jong taksir ju se nanga chungste inpin khungi chungtu se chanbo tene lamu tundup je tene le ju tene khung ke tene gunglo nish ke tene nyam po tene ingelwa ijinur bi yangshi de chur la ngo jin jate tene khungi chan la khungi chan tene stan jin ge cho sala jate inpin tene kazuk ngatang chamme ken ken pa no tene loltar ngatang chamme i jak po cheche gel ges na nyam po tene ngati ladak jong sen nang kong khong e thung skar bo i jagal chen jene i nang le chu
0: ta sa ju dirin mixal e khong e hum lo gup chu kok shi ge nun ka ne mixal e ngata jag go chen mo jik ta te nang so de sonam chene spera te no gelwang khen ching jik spa chok tene ngatang ra in ha ru khong dan juk ste yu te no ong le tene khong na yang khat chu chen mo jik te yu juk ste no tene khong ke te dang cham singing je chukki semstang ningji amza ka dulkan ji juks pasang te ninga ta six de kena ladakh chik po man nang pa chus luk chik po man pa te ninga ta chi pa in chi ge khetra nga ta mustek pa in chi ge khetra su ji in nang ta ton tak po nga ta zamling chil ta ne ga ma che che ges ges tang yam pu nge pu te ninga ta cham sevi thok na che che ges ges nang yam pu si zat ni jik ta no ong le ju te ni yang ata e ta lo khong rang e ka dan chak de yudis kaps la te ni dem pa ladax pa mimans yong se tene nga tang shis jik se shul ma mang po jigin chi ge ge tang nga chisa kang tok na ladax se thok pe na sam jik nga tang zat ko gas pe sang gas pa za den jik ta no tene tyo nang yapu yem po tene nga tang ladax la tene pot mi ji chaks ma mang po jig yo tene ong le tene chang ma lok te chu jik met pa chang ma chik shik yo te che che gas gas nang yapu se za te tene nga tang kor si ba tang si kul gun pulin jik ta no ong le
1: kasa san jin le kazuk dak sa ngul la ngira thus tu ga zat ge wa jim bo chis kun du ne tene nga tang mimans gul la cham shin ji tho ga tene tang changma la ka lup salin ji nai no tenna nang sten te de ne khong khe tena jambuling il da ne ka ji de ten ka ne kes bu tamba ma gang shan ji ju te in pasang tena khong a chi lo chik tong gup ga ge chu ker gu il ne ko jambling chi il da ne ka ji de tho ge jin tak chang me sang che shos po ka wa ta nobel peace prize jo no te ho khong nam sa ja tin pe no le ju ka su nga ta te ne dak sa po jong se me mans gun jambuling yul ka chang me nang ko a ji chak ma mang po ji shkyo te yo de no khong gu na te ne ge barim bu ches kun du ne khada lamston nang jin tene kazu yuljong shin nang ko khon ji chhas de yod nang in nang tene khone skat nang lam luk shol nang stak tendel gun tene nyam sma chuk sa thida jate yod kan bo tene jamling gang pe nang ko spe ma jang po jigin ol jo ka o tene nga ta tus nang nyam po nga ti ladak se jong gun nang ko tene mi ma hans gun is jos gun la ba ja chiz yang ata jang yu le stak tendel gun lam luk shol gun cham ji gang shan in zer kan gun khong in kan nga ta spe ne nen jig nang i gun shkyop de bor che se thogang nga ta spe ma jang po jig ino gong le ju.
0: Kasa jik me le teni honga chos luk se ewa met pala nga tangi mani zuge shtiwa nang shtikur ma gyaspa jik zaden jik tangi nuk yang kone na kya chos chenmo jik tenang nang teo nuk jik me le teni nga tangi tsam shik in nang rangi chos la laklin zadat na teni janmi chos la shtiwa zat goz zishkani teel tani ka kalok bun salin jik tangi nuk teni gyagari dani gang teni nga tangi zin stak cheshus ang cheshus gun teni honga pul che se ospa in nuk juste teni nga tangi ladak se na tsam jik sut samwil tani ka teni te barsun bo zaden jik tangi ongle yang demba tene khongun ospang inok samar tene nga ta ladakh sena dembe chuzluk sena izam shinga ta jide nang chigna chigar siwa nang dil zangpo ji gyot na tene khong ek kalop gun skutin langa ta izam shik dil zangpo na yang jik sten la space al chik lusti yote no ongle
1: kasa stan jille tene kazuk talo ke tene nang chilo ni stong ni shu saru ge khong thung skar bo tene nga te ladakh sena ko si ches escape stops den pin diring nga tang samme te nga ta ma sem thatpe thone sem stang me thone ma che che gyar gyar nang yang pulsi ajaten pintu ngatang ladax pa mimang changme sode no le ju kazuk tene

0: gavai jinir bus kundun tene talo tsokspo tene nga te ladak jonsen ankol tawa nis rin zamshik dan chakshe se mimang tsangme rewa eno shkyot pasang nga tang tsangme rewa nang moslam in tene mimang tsangme tene kong e sunkan nang jin laglen za ches nang tene kong e kalo gun nga tang nangmet maza dang lejo laglen e na kyong ste tush guni mitze nang mimang tsangma tene kong e kalo nang jin dul ches nga te rewa eno kong lejo
1: dimba jik medle kong e kalo po tma lamuj gilda neka sungduk tene stingjuk peka tene mimang sangma la lanchik shning takpa na tashi delek tang nyampu nyampu tene khun sungska ne sikchat chik ongle my religion is very simple and my religion is kindness wisti halale ngai ni chuzluk po ma lamu nang tene ni chuzluk po mane rangji ni mimang sena nuspa yut kanji cham singji tang seba nang nyampu dukches po in jiste sung syo teno tene ngati jeba chen jig mele tene demba khun sung kalup gun nga ta thoset sam jig juks ma juksa tene ngata ral tane ka cham jig ngati nang ngankan botene champs ngingjer tsewanang ya bojo koche chiktang chigar sikur zat goche jan chos ka cham shi tat payo na tene tezo chikan te janmi chosla sikur zat goche pong machan te khachan in ka onle jo
0: kasa astan jile jo tene ta iwo shkyot nga ta diri stam del bo onle jo
1: kasa
0: jo isting na tene diri diri mes kundun pa shkyot no khona nya puti wete le diri bo sanches la phuna onle jo
1: kasa ge jing medle tene diri nga ta kundun shkyot te no skul chaps sonam chundulle tene chama sangula tangi na diri bina ga sujin jile
0: kasa jing iskola jile
1: kasa skul chaps sonam chundulle tene din ngirang miksale tene nang chosena tene donang burajat kanji tene jangel dane ka matsa tene ngirang nang chos pelchesena chalas mamong pojik zaten jik tangano ongle dringi tene miksale tene ngirang nang ye pojal thatpu kurang bu tene ka no tene nang chos pu nga tanga kabula jungen ches ino kha go she jak ta nga ta la chiri na lag len khong go ches po cham shi khar chani nok ta chamas tang tiwa tang po kurang tene na tis tang na nga ta chos pu kurang bu nga ta kabula jungen ches ino ongle jo
0: ka sale tang nang shis kanji ngi chim shi Kasukshi lamji ka dulen chen, debo changma chochispo standiyo kya shkyodale. Odebo te chokla sangyazi molkan nangji ni ngatang boti langbashi na distiyo di nopa, debo silte tene te lambo ngatang hago te lambi ka dulana ngyampo, tene zangpo na nganbo gayin, zangpo chokla chuen chachispo la chosos ngay samtsula sangyazi ka tinchani ozuk shiksunga sa ten tiktukle.
1: Tiyo nang tene nang chospo chijiste no onglejo, nang chospo zapik chola
0: zarna. Ta zang chosyo kya kalale ngatang nangpa jigin basa nang chosyuste no shkyodale. Nangpe korang tontak po korang ngatano, ngatang chi nang shkyabde kana ख्याद्यों आनो याले ngatang nangpa zerkan bo shkyabdo khalin jo anu shkyo dale shkyabdo jo nang ya bo shkyabdo ngatang sangyaz la shkyab sun cho chos la shkyab sun cho gidun la shkyab sun cho zespa shkon chok sum jo anu shkyo dale kon chok sum ang jo anu ngatang mang kya dar sa shout kadin chami kon chok sum ju stang bo pa shkon mo chok to gyurwa zerkan bo sangyaz kon chok chos kon chok gidun kon chok anu yale tene ngatang kon chok sum ikan tas te khong anang ya bo tene kon chok sum khalin jo kan ji gin na Ini ngadang is I dikpe last sera cok chi ashkyab cholchiman hala. Odi bo pura ngadang ashkyab dekana zungste nangpe chos pokorang dekana shuru chano shkyodali. Daspe ngadang is daksa rang rang ayotkya, mashikapa ayotkya, kong rang ayishu jini ayotkya, muslim ayotkya, kodanga profit mama chunji ayotkya, tena cokla ngadang ay hindi nang ayotkya, tena cokla ngadang daksa nangpe izukshiga yuspa ngadang ashkyaskanji ngayishuin. Tene shkyabdo bo ngatang as men bo ngatang kasukshigi nang nangjigi nang tuku chungunjig na pala ngatang as konchok sumzirkan bo mani lochik nisum chana ngayang po kek as konchok sumzirkan jik mana yunga nuk halale. Ta teo zer ta zera nuk pa in nang ngotot po ngatang abama mangpo ashkyo te yoddo konchok sumchin zirkan bo tene tuku gulna konchok sumzirkan bo na kurte in zir shashik maas toks ter gyusan bo halale gyushik med pasang taksa ngatang as Cekshik nang met chokan zokshik yale, spena nga tanga zanjik zan nang nakur tanga nuk, shkon chok sumzir tanga nuk, la shik chan chun chi cho nang nakur tanga upale. Ma kaspo in kyaq bayi, shkon chok sumin nakur chespo nang pay nanga. Teni nga tanga taksa nga tanga sangyaz la shkyab sun cho juwa nuk. Sangyaz la shkyab sun cho chi pye juz ten nuk juwa nang yang po nang cho zina nga tanga yang nga tanga chiga, yang jiga shkyab chie mi chol hala. sangyaspo yubil of life juste nga tang khorwa juste sansara juste utno khala nga tang chungma shkes to tuno ina nga tang mi chulla shkes te no nga tang de do sum zere dewa sum yoti no ngando sum mani ngan pa cha se jaga sum yoti no tu gina ngar goste yoti no ini de ang nang nga tang da sa mi shkes pa sang na nga tang mi uli ka nga tang chi nang men nang nang pa ji ga shkes pa shkonjo sum bo khalen chokan bola nang pa yo no pa ina yang sangyasi molkani nang jin bi kang ngatang changma dul jik chek sik matup kan chok sing ngara sam do yale tangara as chyo do pati phengi samste in do yale spena ngata sangyas la shkap sun chyo zera nang yang po sangyas mas to khurmyang na suang bing ste me chunga no songale te pia ngata as mi ji kamila chushkal jik tang she sa te boz me ne ngata il chang spe pharka ingona angwa phingyan cheme no pa o pia sangyas khurmyang na sansare sangyas te bing ste shkyot pa sang te pia ngata shkap chul te no shkyodale de pia sangyas na ngata shkap chun chi o zede nang te ne yang jikten chokan yutkya jikten shikan yutkya jikten shkyongkan yutkya halale in izam shakti shali no pa jikten chokan ni ngata hala shi zino gari chokan jik ngata takbo te no pa hala in nang jambuling jik chokan ni ga te ne de gun langa ta shkap chi ama chono zena ko khurang gun sansara khore na khore chyur gali sangya ji sum chosina odu ji sum do tene dewo nga tang ju anok thai wang chuk ju anok jikten zat kan changspa ju anok jikten shikan bonga ta khyap juk ju anok pa da sanga da hindu na ju chyong do krishna ju de do ta avatar ji gin ju sta no yale in zo chok la chi chang ma yo kya pa in na ya sangya ji mas to sansar yang na bingkan mit ju sta no de pi nga tang jan ma shkyap chol na nga tang khurang khore na khor kan ji nga tang chi shkyap in ju anok shkyo dale de pi sangya ji shkyap sun ju ju kan bo ju chi no
2: kas ju mal de mo ju ta da sang yang mu la thu sa ga ta nga ta cho ze na nya pu cho ze no cho ze nya pu chi cho ze nga ta zang pu cho no tang ju shkyo pa sang ni ra ka zu shi zig duk dang de re tu la ama ji ge chul la ni rang ge gan jang ju sa no yang pa ma jang ju sa no shkyo pa sang ama ji ge chul la ama ji ge cho la len zat go shes po nang ji ge na cham ji khar chan zig duk ka ve ka ne nga ta abai len do ya nang mi tha thu gu chang mang te ne te ve ka ne lat mo jo nya ne ya te ve ka ne lop nya ne ya nang bo nga ta ji de shin ya po shkyo nya ne te to pe ga ama ji ga de be nang go cho po nyam len ha go go shes po ya la len ne khong go shes po cham ji khar chan zig duk ma ju
0: ka sang nga ta spe na mang khya nga ta nang ji ga aba sang ama nang ya po thu gu lu san shkyo da le chi yang dang sang nga ta kang shi ga shkyo nang po mo mang cha du san no ama mang po du san no ni shkyo da le te ne nga ta de phi ya ama ji ga nga ta nga cho she she zangan she she bo ma khar chan bo de phi ai no ga ki nga ta ama jun jan jik tan dul na thu gu jun jan jik tak cha de gyu ra no te ne dak sin nas tang na lu po te na nang jin chin ji chen gyu rin ji yo te no hala le kal tes ama bo kul long zang po ji zang pe las la shkyo kan ji te ne i bo cho go sa ma no i nga ti chos nang yang bong gal te no nis pa ama le khorang sang te zang po ji chwet na te ne nga ta thu gu ji ga thong pa sang Tene nye ame izuk choruk, tene nye ang choko sheno zuspa ko chungduz na yale. Nga tanze chime nale. Chugu yalgak na maikik na talu tsog gyure nang shkil na chakche nuk shkyo da. Debya daksa nge zhan dang dini nga tanga nastan na lung nang spes te stana kato. Chia zena daksa nga tanga mangpo mudu a daksa ika tugu sak jikte duk. Tugu matza nga tanga apa mang jikte nuk. Samkan jik sok shinga ngari zam tsula yon aga yale. Tama jikkan mangpo yodung nge jesu irang jun changma. So de shi sonam sak shi jun. Chibya jikte nuk zena. Chia zina nga tang aba ama khurang guni yale. Zikshya si tambe shoz la majik sa, nga tang mobile la mangpo tsoga zata nuk, zata manwa. Spena nga rang tsokshiki nuk yale, ngiyang sta nuk. Tene nga tang tsapik tsapik sta nuk pa, stas tena nga tang deka na chiyu cha nuk zina, jezdang pela nuk. Suikar chakspa yunga nuk, suikar dangwa yunga nuk, suikar shuo yunga nuk, suikar nga tang chaksa nuk, shio dali. Nga tang tene nga tang la chugi tul na, tegun masta, tene peren shiki tsapik shi, halale konas tambe shoshiga tsoshiga zikstang na mane min na manik to nin chigang dukstang na yang tene thuwa tewo thu chun la mane thuki demak mane shaf yong ja no yali debia pat ek dam se thu pick up jot ja no pa shkyo dang dang thu chun ji ginang pe na alzar yali gur chu chen di thu anga dang nga dang chi ek shan ji lam na ko ek dam chu aminu wali o zogla nyampo nyampo del ta khwa ta ko samba me dino pa magar nga ti nang jin chos te no wa ka dena zogla Dene nga ta tuku lo sum ji chen jik sikula leba no khala le tanga rang chikpa gergan jik inkan bu juste nge teo ju na sikula yonkan yang na tuku chu yod na shchui ka nga ta pata cha no i pama bo kazuk shi yod zuk zirkan bo tuki ka na pata cha ruga le Teni de ka na nga taa ka tuu bo, yak taa nga taa parishani na nga tukat, teni kampe na nga, chang choos taa bortong, abama gun taa zangan gun mashes, jingmo taa ches bo chin mashes, pasang teni tuku kurang gun, jingmo taa kan bo, sang teni nga xa hau gute bo, pata charu ki kamba problem yo teno usir kan bo, tena bo nga ti choos ino pali. Daksa nga taa kamba de mo choos e dugna, abama gun yali, jingmo ma taa nga, teni ma choos e gosi.

0: 마시스 낭 마네 징모 마당 아둑나 텐데데 보 쇼진 게 쇼달리 마가 땅가 땅 쇼스 보 약땅 스가 땅 실린 데나가 양 쇼스 보 스페차 토냥 징땅 단 둑나 테니 쇼시 마도 달라 실체스 보 갤라이노 니지 도 주아미 갤라이노 장체스 보 갤라이노 따데나 망눈 까제 장스테 요낭 테보 나땅 랑 팔카 쪼시기나 하고나 테니 테비 톤탁 보 하고 바상 테니 나땅 테나 람비가 밥셰노 까죽시 찌조고샤노 오시팅이 삼틀라 오죽시 쪼시 나레 오죽
1: Kasa, malde mo achele ta achele de mo chiji kyo mo la zadarapa teni chumtuz la nga ta chiptuk tos la mashkong na teni nga ta lunga ji gyurte ya talu ji rompo ji gyurte teni chakche sino rangche nino ongle ta teni na nastambo dangdiri nga ta shi tos pe na zekna yote no ongle teni nga teni mamang po ji dasa nga ta teo jiduk pa chukun la I drugs iska las po machin mo ji gyota nang lopta mamang pe na teni chukun ni nga ta ngay chiji ngan pa ji tos shi ga ta chukun ni jola longche zi tos kang shub longche zi la tos ya pama ji gin na teni nga ti chanda tsama longche njula tsama long zashkani dukshik tebo ngiranchi samarak tsamshik tugi ka ngatangay khyat nganpa lepche sinok che juna ngatang tsokshin nangle ta ngachik chige shkunmajik tsokshiga tatna nye semse khamrdega tsamshik khyat nganpa lepa meto ongle te thokpe na ngiranchi jun tepya chumtuz na pala ngunnash kyo ngoshis pama nang del zangpo jik yo ngoshis po ngiran tsamshik khakchan zik duk lopte inaanchi gergan nang yampo del zangpo ju
0: kasi ju tanda sanga tanga taksis kangal tsunga la mangpo yotino peren sanga inok ngatangi ani yul khurang bina inok tamani lataks am gyurte dugale tai chupo ji gin nyalba chanji gin halale chikpa chifi anok zena ka to tak sanga tanga yale tanga tanga khampe nanga abi sigret dun nandu yang raks kyot pa shio dale ma shio da tene tuga te kana tuga lob sanok pa khwe ma thung nang abi khaki kan ju na tugi thung thung ama nok yale magar abi jokan bo khwe de ma ka chap chapai sun ste lu sanok shio da tene ko ban chi lo shnga pa tu pa lo chuk sum chubi chung na le bin chi khwa te bo yitu nga nok shio dale ni abi zuk jokan chi jor bin sam kan ji yong se nang jo ma jo nang tene ko school ji ga le ba nang po yang thung ngan pa jik nang thuk cha na po tene ko ngai tu yong se khwe yang chu ji lan mo zuk shi jo sta da sa thu gun la sok po chis wang nga di sam chula nga dio chora mina gyale thugu ma dikpa yong du gyale thugu ni khuri nangku gi skangal bar do gun sha chana ma dikpa yong du gyale debya dak sang nga ja tupe na nga le ba thugi na nga gyurja mang po yong du shyo dale ayong anang yang po teni nga cha te mu chos ko ha bo chua taksi tok la yale ene dak sang nga ta drug se ran kwa ta nga ta chik pa ni nga ta tush nik ma ju nang mi du gyale tush nik ma jen na ni chos tar te ma so de chan jik du gyale te wala tush nik ma mi ju ga ki nga ta tus ngigma shar na ngima shar duk taimi ga nga ta chi sang ma ston tos min duk chi sang ma rup duk pa mi un nga ta ngigma gyu re nok sam kan ji yong asyo dale chi ba jena nga ta spena business cho kan ji gin do mulazim ji gin do chi nang ta nga ta chi ji gin nang rang rang la shi ki yo te no ya le spena teacher ji gin na khora phok shi yot kya ya le business cho kan ji na hesab ngime cham shi yong go shen yong a kyo syo dale ten na chok la nga ta ka su kin nang lebar ji gin na khuri hesab yong a chak chi chang me ga yot pa ta nga ta te ga nga de chek shi nga ta ha ma khyang sa chime na le tene thugu bo shkur te nang aba ma mang kya de chok la ji bang tang spa tu a ignorant de chime na nga ta nang stak ma
1: jang mit ka sa ju
0: o chok shi chok shi ngi sa ma dia le ge bia dak sa nga ta ka suk shi nang ni parents ko la te na sa ma ki thu a khama ni ma ki ta ko chin mo sung ste no gala i nang ma de mo ju se ha go chuk na ko nyang ji ji no tene te nang ta ta isa chik cha sar chi ju a gel phang se bo ra gel la je na te wang man tu nga ta ngin tung pe kha da tang se nyang du ga gejngan nang teacher gu nemo chos es pera tang se khwe ga mani khirang sok bo no changme thwa besti chos te kho longs na teni nga khampang ni aba me izuk sok bo choruk school ang gergani sanga izuk choruk teni nga society ang izuk choruk teni nga nga charang group chik songste inna sok lai sa kare ga mosh kare ga es kare ga ja chos min de chua chos thung du gyale nak sanga ta viral songste thung du pa inna zu ta nga ta mig na ma thung yale tak sa picture gun viral songte thugu gunila pomo inna nga lakpa gudina chi tong khure chokri ina me na kho zer mi she jale tanga ta thong du gala le de bo daksa parents ji ale daksa nga ta spain ata daksa iza chi le bali ka lep kan ta ko lep char chyo dale nga da kazu I control chyo chin chang me za din ji yo ti no chyo da ta daksa yong je chani thugu chik pa in do yale lo nga tuk cha na pha lo daksa tuk men na yang thugu chung gun te asang chung ni ale parents is nang stak tang se thugu izam khachi thaklung chani yong ami du ale thugu bazar la ti de kher na yang thugu sa ri ri de to ga ki I I zaman bong nga nyu se tong zi dwa parents dik pari thel ba sang na khoy nyu se tang du ga la nyu se tang pa sang na ta jaxi yang jaxi ti de ges ba yang ko ri ri de she no shyo da le ten ko pha mi thik po tops tenoka tuwale. Tepia nga tang tsa pikshi yale, tuwa stick choste, kongu na ngu ko chang nga ta stashur chesmeti no, shio dale, kwa chang jikten mani gdip cha chesmeti no, ngu chuk sang bortang si mani matang a ziti chosang tsa pikshi kyong chesle. Testing na ko ji testing na, tore nang shi yang nga tang lal, demo chose korang, tena kwa tubak gose deshkanti, dang diri amang ke tuwuni, tubak lang yokanji yongdu gale, tus kazuk shi innang chishi. De sabika tuwa yang mani gadi shik chok shinyo se tang nang diok, ya rel chok la kush na kush game shik chose shi kwa nyo se tang na kwa tene, tena bo tang aminuk samba ko ainda ko te zidika yong che meno. Tene chenmo chen chenjigang, tene kwe nye abay, abame ki nga izuk po izuk shik chose tang ame samkan bo yong se kwe zer chang meno, ko ol redi halale. Tene tak sang anta chitong zirkan bo tang spa, ta chenmo gyure nang matang na, tene pama nakstana choks, sadin zera choks, dema pene tang ame da zera choks, minda minda zi chese, nobat po osu shik choksika yong se na, samkan che osu shik samet.
1: Ta yung nga ta gyakar bo mimang mangluk se nasajik shikot pasan, nga ti ladak spang tene mimang mangluk se nasajik in pani, tene nga ti ladak se chito se nang kuwa nga ta gyakar gang pe miju ladak se chito se nang kuwa tene nga ta chipa, mashikapa, nang muslim, nang buddhist, nang tsangma yota nang lejo. Shikot pasan, mimang zguni loptu gun la ya, tugu gun la, rangi nang kampe nang kuwa nga salado, chos sal zazini, tene kuwa chospo mamujik nga ti chospo tonpo jik nga chanjik chokshik malaba, ngatang rai chospo kazuk choslu shishkes tena ngatang rang te choslu po ngati tatpa yongo statkuz yongo shispo khatsa nino tene janme chose na nganpa shik sung steme kek janme chospo ngata tzikur yongo zirkan bo ha gochu go shispo tsamji khatsan zikzu ka vejas tena ngati chitsok se nangko kyo chipa nga nangpa zete zingmo ma cha tene chitsok spo ngatang tundil jizde nyan po lu shise tope ka ngachu
0: kasiju tati wo yale ngatang daksa ngatang ananga chiji gin nang chaskang jiga mento karpo shiken gan na chang demik thoma manu shikyo dale chaskang jiga na mento nami nasang jo na su karpo atatkan su marpo atatkan su serpo atatkan yo ano khalale de pia chamshi nga tang chipa nang pa ma shika pa chang ma yale chik tang chik daksa chak ma nga tang nemo yo tenok khalale tizuk shi nga tang mana me tenok cha je na ka to chipa chipa khorang na khong chos po met kame sala no yale chun la daksa tu nursery ta bort ngo yale chikpa ngispa leba le tugu yale kongi chos chos chos kongi shuru zate ngay skul gun la yote nuk changma tugu yale chos luk changme tugu yote nuk nga taan deka na pata charuk pa ki ngay je diring roza in zespa kong roza duga zedu halangki kong lo mangpo chana chungi chuksum rizindo yale tugu chunguni nuk chikpa ngispa zilka ni nuk shkyo dale chik nga mani do yale rjesu irang juit chiba zena chipa kolang gunis kong tugu gila ma kongri chos po zabu na nyan po salte kong tezuk shik juang ma nuk ki kongi chospo izugi nukzer kanji mamo nuk gai ki ka mentokang la pokpe laskal juste rang rang ka chosi nang ashkes diyo te chospo nga tanga chogos yale de pia daksi nang chos nang delbo tena ino pale nga tanga yale ga chospi na nga tanga shkes diyo tena po nga tanga gomata goma tuwa nga tanga jila bini ya aba ma khorang gula shes gos pale chospo nang pe chospo chin tene nga tanga sangas gatin chani tena sung so tenok ki nga tanga is simchan la chewa ma cho zir kanbo shkoda simchan zera chik nga tanga in nang pe chosi na ayale chuk shingye teo yun simchan zera po uk yodi yotso tsangma nukle gai ki sete mo pichi na tang machar jik na tang skan jik nga tang rang namka urkane rang uza jik pang uk yotkane nuk de tsangma chewa cho mingyan zir teno shkodale teni mayin basang goma nga tang chenmo aba ma gul na shes gos ini tuku khut bakut aba ma shesa na po tuku khut bakut shesye nuk teni nga tin nang shos pina nga daksi nga tang daksa chos luks pina nga nga tang nang pe shok la stas de kyung na nga tang tuku gula chos mani she samiru gyal tangpo yun nge ta thong parents mangpo thuk shos kyo dito ya ten thuk shos kyo na nge gong spas sali yuade yale chi aze na nga jana nga taksa hika chos po sil che si piyar nga nga tang lata ki boti bo jang gos halale teni boti bo jang te sting na de wo sil she se chik sil bo nga tang muslimi sang sil she se nuk kishani sang sil she se nuk teni nga tang stas latma koi chos lik si sil she se nuk pale tebo nangkuk pina nga sangyas katin chanis dichos po boti na nga dise chi sung siyo zeskan bo sung ha ma uwan ukwa shio dale tene parents kun daksa nga tanga shios da mangpo shio dano so de che jesu irang juit nge changma la so den sonam sakshi juit ta tebo yale jatang nga tanga kucho tanga ka na karu ma shio da tena shekan sheskan bo sangyas la shkepsun choza shkepsun cho gidun la shkepsun che zeskan bo ting ting mani mani izugo demagi na nga tanga rtoye nan tebo ra chokla tsak tsak chokla Devo Hago Juxe, Nan Devo, Tene Devo, Jang Tugnang, Kim Ses Ning to Bungatan Jigna, Hago Jugo, Skodari, Tening Atan, Kung Shos Langatan, Sopos Chemino, and Ya Chai Hindu Indo, Christian Indo, Machi, Su in Nang Choslugi, Devo Zerchangman of Zerang Magos, Kaltes Choslugi now also Bingna, Tene Masoponole, Zerkani Mikorango, Young Dao Zerkanji, Young Dao Zeti, Yuamano Palais, Tene Kanangatas, Sperabus Sopoji Gute, Tene Yula Tamishishas.
1: Malde mo, nang chus jwe to yangata nang sims la yer gestang

0: shwedo ongle jo ta ton ta pote ni nga tang jang na gyurja khyong ches po shwe to ongle ta ngirang e dimbe izam shik te ne nang chos es ko la shejga yo da nang e po ngirang jak ta e mi che nang a laglin za da nang yam po ti ni ngirang a girgan ji chu la lup tuk nang del te chi gya ke tra mi mang syong nang del te chi ti ni te na ngirang e del bo ma zang po jik cho che se na khat ka zuk shik lep tuk jo te ka chi jen jo
1: ka se ju do tang a ta ya le ta sa tang ta cho shi sha dang sha din ji yo din yo tin no halale nga tang am nga tang tong pya ma ji cha kan ji jaste ko yu zaruri me kya ga le nga ta cho she she la met kha me chun ma cho go sa no gelong cho go sa no yu zaruri me kya kyo da le sirip nga tang tong pya ame chul la tambe cho cho ste nga tang nang sang shkyong nya na no kim se shkyong nya na no nga tang ma yur kha dang en be sim chan je ra na nya po i sim chan chang ma la nga tang sam chul de chu gun nga tang ha go chok pa nang sang nga tang pa ta me nga tang ja no kho yan ma no ko nga ti ming bo bo jang in nga ti ma chung bo nga ti je sa nga ta de nang na ya le chapik ya phe so song te nga ta cho si minim gun chai shi ha ma wa zo nga cho ra de le che je na cho si nga te sung song du ta sa nga tang chang me ro chak ke ra za na no skyang chak ke ra za na no skum chak ke ra za da no pan kha na yu che bo nga ta ma nam kha dang yen be sim jan tham je yu ru ga la yu pa sang cho che bo chi za du le ma nang kha dang yen be yu ru pa yang shum spo don du kongchang malar dewa yongshik manam kadangyan besimchan thamjala dewa tang dewe kyu tang tan bar kyu se se kucho kaling tan ga tang deb deb skula no shyo dale tene nga tang chap cho sik ta kasuk sik in dang cho za certing na tene nga tang hotel ji ga shyo sha ji don spa simchan na thak cha te chewa shyo sale manam kadangyan be ma yuru ba shyo dale de phi nga tang sung cho jina sangya ka tin je ni te usung se no shike wa shima nga tang khorwa thokma jer kan jing na nga tang shike ni yongshik sirip nga tanga sembo halale zukspo bo nga tanga shni te phangse yongun de nga tanga mentor shni te phang ani yonga chokla nga tanga ukspo chik nang chigi nga chen cha ches tene de bi nga ta khung ikane yot kani simchan chang ma nga ti phama gyur te in yuseno chi aje na nga tanga ngon ches met kani jaste nga tanga ma she san yuseno halale sangya ji tene ikana shke wa chi mang dar nga tanga kang wa chen jer kan bo patame tino de bi i simchan chang ma phama in jere tene nga ta te o sam de nga yale chia je na hama wa yo tino phama sa gar den sam de ngi mig nang ni ga nga ra nga shes kan bo sher chung ni nga ka sa ju
2: kujab sunam chundole ta ngina tingjuk pe kaung le ju ngina chi khakchan jik thur ra iwa nga ta la da simi mangs gul la ya phama gul la khen go shes ma khakchan du samna julon jik ngina chi mole nong le jule lung thun khang gi te
1: ka sa ju ta nge ya le julon jik ta chi yun ba ina yang ta nga tang chang ma ya le mang kya nga tang jik te ni ga chir mak chik me ni nga tang nam chi chin nam chi chame zir te nam shin chang ar gyus me thala te pia sangyas ka tinchan ni sung cho su la zik se nga tang shipa nang pa ma shi ka pa chang ma chik chik za te thundel la duk na teni nga tang har tarab nang shikit po yong che no cha chu tuj la bab she no cham chak pa kherang nga rang zin duk na teni tuz po or soga soga cha she shik me ni gyala gyala cha she shik nga tang ika lama kong ma chang ma pheps te no kong pheps te nga tang ayale nga tang soga chin cha na teni nga tang te chin lab shik yug na he sam kan jik yong a kasa ju te pia chang ma thundel yuk se yuk rang rang a chus po yar gya za ching nang chiki chos la sok po ma ze ten na bong ye shun ya ju le kasa
2: ju tuk je che kujab sunam chandol le teni ngira tus ka princhan bo pings te nga jile lungtin ka pomu gani degree minas kyo te nga ta nang chos po cham ji khachanin yang nang chos po khen go shes po cham ji khachanin lagle ne na khong go shes po cham ji khachanin te besko la ma jipsal mola jat ngira degree minas thu shes la thuk je che
1: ya jile ngis ko la jile ka se jile ji
0: kasa ji mele tene ibosh kyo nga ta ti batila ni degree bo ongle inana nge po tene nga ta shkang go spa jun jule chanmo de leks

Lak sang yishirang ngay His Holiness Dalai Lama yi thungs khar tush chine ka radio report digrim sanazats. Digrim phol ka nain pin stanzin lol dan. Nga jay Akashwani lene chuin jik tang in. Chani chusot shu chaduk. E na botang yam po nga jay diring e digrim yis pa bo thun. Digrim tang pe fiyas nga toga chusot uldun tang skal mang yishu sang yi ka yang chalin. Tete chukpa nga jay gongspa salazat. Jule Jai Hind.